0: boda, nyigasta, emwe mukagita no star, emwe mushanju hash, ningo tayaire office za union ya boda, okutunga mama boda kodi yawe, yabusha, noza kutunga kashi yaho naho, na data, ote irono mchagwa kusingura boda ansia, kodi yawe, niyo mari yawe, MTN Momo, erebe rabanken kure ya Uganda.
1: Ndiyo muhanguzi, kukusimuka, mwenye mwiniza kuhangura. Obandi ya saiti, ninga niyo mchuguga, nduku njiraba. Niyo kweme ramashija, amuherugwe isoba. Hakuberi isoba, na hangura. Narebuka, kanda na wahamba. Waita, detaracha championi changwa hamesa. Nje huraka championi, hakukuba, mbi championi. Championi bia, ngetu njira hankumi brunarunana zonka, habe yukushubura. Amarwa, tiga kunchazwa kuzunga, awali hansi ya miyaki kumina manana. Amarwa minje, nga basa kubaga kali, ahamagara gawu. Mwenye ubwigendesereza.

0: busa nuje kuhebwa senti na data awo na awo kando tu
1: ukuzo kwali mugenga biroi ndi motoka ya kangaroo yao
2: ee gwe motoka yandi omayibu binu mkulele kitongole kilambuza ntuwala wala ambuzi kulele biogura ambuzi nibo ni mbatu wala mkisaye kiendegi
1: mtuwele
2: ni misto ukavura
1: ndiyo
2: mali
1: Niko mali mani. Nikakanga kusoma, nitakamba zile sinye ya kana.
2: Echali.
1: Nisenyubu ya fuhile. Nyatandika kusulu mwili mwabula.
2: Echali.
1: Nyachuwamu kukie nkoko, mkatari.
2: Mali.
1: Baitu. Baitu mkambi.
2: Kiyama anu mneke okufuera baba u.
1: Nubu.
2: Abandi, nkafuna abakozi ba ebye mikono. Nibaguza abarambuzi obukomo. Nebi.
3: Ya. Ekyo nikifuro burambuzi kwesigama kyamani mu byetaaya ya sente mu makaga ingi kuno abantu b'omukicweka nibalindaga ebyobuhangwa byabo n'emiringo yibayikaramu bireta sente kandi nibikingure mihanda mpyaka zokufuna sente
4: obutumwa buno buleserwe enebo hamuna ministry y'ebyenyegesa n'ebyemizano kandi abatekeremu sente nibo bukama bwa Belgium hamuna European Union.

0: ati dadari nzuye seri alimkuombekei.
1: Lomanyi sato kanyindura garusu.
0: Haa, kanyindura ruwaji. Lomanyi nzuwa amwe nungi. Sete yetaka garuka mkandi. Nichiukimu, nubuna tuhile mkweza Dumzas.
2: Dumzas, ama bati agarukwera mahangazi. Kakoziro kuikara, ngasaji kwa Uganda bati. Habu mtindo kakasibwe kandi ogwesugu abanya Uganda. Habu wiro gomaiso. Gasange, umubule hadu ya zono muihanga.
3: Ninyawe injiniya mgenye Fred Chunya Akiki Kandobo ndi okwiri ubuka mabunu wabunyoro kitara. Nkusima abantu nyamwingi abarukireyo ruwanire ubuka mabwaya. Ninkolesa busobozi bwange okwiri obobo hangwa rundi kaucho mande. Hamuno busobozi umukama ya mpaire mu appointment yangi. Na hanyuma yokwekaguza abantu enganda na ofisi nyamwingi hati mteiroho muhigo wakugara aho urukurato urwensanju na babiri runde jituweta parlamenti yobukama wabunyuru kitara urukurato runu rukukomwa munganda munganda zaitu izabunyuru kandi niruleta bakurasi kurugo munsonda zona izabunyuru ni imba saba inywena tusagike omuramu wagunu nupo abakura saba ingi basobole kuhanura kuchenchura no kujongora ensonga zaitu za kunyoro okuhika mukama waliruga umusasi hangiriza kutamba zono kari
4: Radio no biyo na bigumizibwe Uganda Communications Commission nusubira kumuhikira na beta yoksasura ya 0800 23 33